Dama dani sa mada sa ni sa mada mani dani mada Dama gani dani gama ga sa ni sa Dama ni da re ni dani mada gama re ga Re ni dani mada